0: 105 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, need to meet yellow Jojuma. Amen.
1: Oh, go, man, if you are not lucky. Fumo Boka, Tiolu Ba. Tiwa Bami Kakiri Bobori Lady. Bala, ye. A dupa. Lawa, me, my gem. Dupa. Lawa, my barbie. To dupa, lawa, and it took Paimo. And it took Wessa. And it's your dear coat, it took. Dupa, lawa, my barbie, to you and Bubu. Oma to tell you your talk on your car. Loku leyin emi ka pari osu kesa gbogbo ile to gbe gbo mi patapata ma dupe lowo eni to da esi en to je ko ri mole alaye loni ki lo wa se bo si bi pepe re ma dupe fun eni to da orun ataye nbe ma yi nbe ni gba meta dupe lowo eni to je ko ri ojo ta pe loju anu Wednesday to kai no shuke saluri to je
2: in making you the best entrepreneur you can possibly be.
1: Kori tatet 0920 bo ti o wa se pada sibi pepe ko je kajo hallelujah la mesa ti ogo mesa ka bi dupe lowo oni majem bo tin ke to nfi hallelujah ti ogo dupe pe bi para poju lu mo sinu eto bo tin pe mi na ni woli teti Olari waju wa lagbe mi JP anu ni morigba kini baba mi arugbo ojo ni kaje so na ni te ta pe na juanu ya mi ndi enu akoko re ja ajo ni na ju mi ka gbon to ni majem ni gbo kan to tete si mi na nturo ya ja lo ori David 18 verse 25 kilo mi
3: fun alaanu won ni o fara won ni alaanu
1: e ma gbo fun alaanu fe ni to nsanu Uno wa fara wo gege bi kini gege bi alaanu ti won na ba tin sanu fun alaanu lo so o se o gba anu dani se won na sanu olohun yo fara wo gege bi alaanu yes
3: fun ani ti o duro sinsin
1: fun ani to duro sinsin
3: won yo fara won ni iduro sinsin
1: won yo fara won ni iduro sinsin se won na duro sinsin ninu oluwa olohun wa fara won bi kini bi eni duro sinsin iwo na won na duro ninu oluwa daada ma yese mo eyin kan te ma ngbo program ma pe gbogbo eyan ni akoko ti ma nse program mo mi opolopo aye lo ti deni ibuku e mo ye awon to wa labi aisan na ni won ti ku labi aisan e mo ye awon ti nkan se mo mi ti nkan ko se won mo o tutu ri ojo ta pe loju anu fun alaanu o ma fara won bi alaanu fun se won na gbe anu dani eyan melo lo se laanu lati beru osu akaba kesan lo to fe pari eyan melo lo saanu fun se won na ni saanu kolorun ko le pada saanu fun e ja tun wo Psalm 25 verse 6 kilo
3: oluwa roti anu ati seun fe re
1: e gbo David ni roti anu ati seun fe re
3: ti o ni ironu
1: to ni ironu
3: nitori wo ti wa ni igba tijo
1: tori po ti wa ni igba tijo Olorun kan na lana leni ati titi aye laye won bi tori po ti wa nigba tijo he iwo na dide laaro nitori ironu anu re iwo na nilo fun anu yen lo nilo bi anu o ba si ni bi ise re o ti pe bi anu o ba si laye re aye re o ti pe bi anu o ba si lori adawole yen o le yori si re afi to ba ri anu gba tebi tori igbale mi baba mi tuti ru mi soke nitori igbale mi awon kan njo ti faye e fun Jesu njo ti gba Jesu gege bi oluwa je won na ti en ni Jesu je Jesu wa nu aye re bi o ba ti si ki la o fi pari e la re Proverbs 28 verse 13 yes
3: ani to bu ese re mo
1: ani to bu ese re
3: mo ki o se rere
1: sugbon
3: enikeni to jewo ki o si ko sile
1: to kan sile
3: yo ri anu
1: sugbon ene keni to jewo to kan sile ni ko ni ori anu iwo na ba jewo ko kan sile ko le ba ri anu ba ibi ta pari esi ni ibi ta de mo be loruko lo possible pepe to ti ya soto ya jo gbadua ibi pepe re o ma ti gbe pe Jesu fo won anu si aye temi na laaro o ya sare sode dua ma ne gradonia ma zukete eli bradone bakuria ma dubin zuketete enda le blabosh jesu oluwa wa
3: amen
1: ne bita de mo pe loruko bo mi le gbururu le oruko jesu
3: amen
1: o wa nu ku gbobe
3: amen
1: o wa nu ku sise iye
3: amen
1: bo ti lu mi atururo ye ko ra nu
3: amen
1: o de ti ribe o se to ma yi pada jesu oluwa wa
3: amen
1: mo gbe ni ba ni sugar le bi mo ti gbadua ito ti ma kasam wa ba gbe sugar yen soke mo fe gbadua sugar yen ororo ato mi yen ba lo Psalm 51 sinu lo Psalm 102 sinu e bo ti n lo ni wa ri anu to jojo ori e gba ke le to su le ni ba n tun ka Psalm 52 sibe wa ri anu yen gba o de fa yo dupe Jesu oluwa wa amen bi da de engineer pomo kuri ya wole
4: kile ti pe
5: aje aje sina
4: ati abe sina
5: mo ti wa that you mushin
4: mushin e ti wa bi
5: be
4: e pa te wo fu jesu jesu ke to ya yi lenu
5: baba mo ko lati padura fun o
4: kabiyesi
5: igbon ajeli to tele ni
4: eh
5: o mu gbadura to ma ko le ni
4: ye baba ko te wo o so bi le o
5: ajeli to tele ni to ma pada le ni o jere keje ajeli to tele ni to ma pada le ni
4: mo dupe
5: mo ni to be nkan le ni je meta yi
4: ye
5: no olorun titi won mi emi de nu course yen
4: ye
5: iba ni to be ni de mo lo te to be ni le le to be
4: eh mo po le de to be
5: gbadu de le to be mo ti lo bi kan mo doko
4: yes
5: emi so bi n te tu gbe badin ti jade
4: kabiyesi
5: mo mo di tun lo le lo
4: kabiyesi
5: mo wa ti we pe ah mo gbo baba ri le ti e ti mo ni la
4: lara aro
5: ti to jade nle
4: ye
5: e ti try baba yi
4: che go
5: mo de ti ri bai gan ti o so fun mi dede
4: ye
5: lati ori de sale
4: kabiyesi o
5: be lo teri
4: mo dupe o
5: gba o so fun ke anything to ba sele ti ka ni suru ti cool down
4: kabiyesi
5: mo de cool down mo gbo gbodo so be na lo teri mo wa dupe mo wa
1: kabiyesi olorun egbe ri ade ade sina lati mo se ele to wa ninu isuru lati osibi to le gba olohun gbo wa lori afefe lo se wa bi mo so tele to jade si adesina gbogbo patapata olo wa si muse bi olohun ti segun yen fun ti o segun yen keyan koso to gun yen wole ati gbogbo awon to wa involve ninu mata yen gbogbo won patapata olohun segun di jeri adesina ni mo bi omokunrin inogun yen se patapata o ni angeli pe yi lo sise de eh ogun yen de wole ko gbomo ta lo nla ru ogun ta de china nla koja lati muse ori ofe to gba de china ko gba e bi won na ba lo ogun yen koja ko wa ko mari mo ko de fayo dupe o ti ri be ko yi pada yesu oluwa wa
3: amen
1: ne bi ta do fe ferin so to ma rin to yi lowo lo so su lo so se lodo do what's up number ni ko ti ba mi soro mo bi abo fe ma re to yi lowo wo kan be lowo e lati ba fe ran lowo eri aba mi kan be to lo se fun lati ori afefe o le fi ranje si wa ni what's up number emi jina ma ka fun e oya
3: 08033462861
1: adara fun e ba mi soro ni what's up number ki se fe yin te fi e be adu aran se si mi nbe ki se fe be adu fe ma re to lowo oni eri to fe fe ranse nkan to pa fun mi yewa fun ni o de ma dara fun oju oni ti Jesu oluwa wa amen ni bi ta de ma gbagbe pade aro ti o waye ni ago meje ti o pari lago mewa gereke gbogbo bi to gbe gbo me patapata ni ki won na ti gbe dide ko ma bo ninu eto yen mi o mo bi to ti gbo mi lẹ́yìn náà tó jọ fojú rojú a pè ní wákàtí àánú àwọn tó fàánú lórí iṣẹ́ wọn lórí ayé wọn lórí ìgbéyàwó wọn lórí ọmọ
6: lori ile yun awon ti baba mi ran mi si laaro ni omo to to lo si anapaja bole ni yan odu fe se ri wole lo ba pari eh oju oni ti e won na ma ri gbogbo yan awole wa wa wo ni o ni ri mo bi awon kan tin so eri won na yo pada so eri leni wo bi leni wedi to pari inu osu kesan to tun ni pada bi de be na oju oni ti a de fa yo dupe jesu oluwa wa amen ipade kan tun ma waye ninu ifon lagu merin sagu mefa kan sele ni leyin na ni sojira pe latagu mefa si agu meje iwo na re po farao inu eto yen o ma ni agbara a o jo fojuroju nbe o ri emi wuri ororun tun so a o do je mo lu ti gbo mi ni bo lo nlo vision academy fe ro wa gbogbo eyin ti fo e ma ni so ni vision academy o ma ni agbara je ajo o na farao ka jo fojuroju ka to jo gbadua o de ma dara foju oni ti Jesu Oluwa wa amen gbogbo abi amo aye ti o le se kan ma ran wa lowo e ni ri won gbe sonu bi ko se bi omo aye o ne pa ele mo won de ni fi ku omo se ro Jesu.
7: Yes, so my people, this is my Jordan Drive and I dey lis ten to, so get better information won give you. No move an inch, but if you know say you won move your radio too.
8: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
9: the voices you need at work all day, every day till payday are here on Jordan 105.5
10: Innovation FM. Radio has never been this excited. This is Jordan 105.5.
11: Get on the train.
10: Follow us on social media.
11: Facebook,
10: Jordan 105.5 FM.
11: Twitter,
10: Jordan 105 FM.
11: Instagram,
10: Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com.
8: Your favorite tunes are just a click away.
12: You feel it?
8: Jordan FM. Listen now.
6: To bet ya you need a Bible. It won't ban Saint Damewa. Right. But ya wanna one to call out my family do program now. A leg keta ain't a new me and no way of 10,000. To live through me and no. Uluani will be only due 1 hour and 58 minutes now. Tiwa hati my jerry. Abame. Mope Luru Colon. Boshe bummy. Eh? It won't sally through me and no. Any cannibal. Kini akad number to yo se 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagemi mo ti fi so mo ni kun me lori o ni sonu lojiji won ni fi e sabati o ri ati baje mo lorun yo se wa de fa yo dupe o ti ri be ko yi pada Jesu Oluwa wa mo ti fi si e pe mi kin gbadura fun ati le mo gbe de ni sugar lowo e pe mi kin so asiri bibi samu te ka sugar ti sele ya ba mi o sele te o de pada yin olo agba gbe pe Thursday mesa kan ma waye Wednesday mesa kan wa ni ya na paja ati fuba kan na a o de fa yin du pata ba ti pon bi an lo sile oluwa ni an lo ya na paja be la to no ifo ya jo pade o ma ni agbara kan oju de ni ti o ba ti se woro yin ba ke mi ke sure fe ba wa gba gbe pe apala koko ba kan na na Yes, Oluwa.
13: From Lagos, this is
14: Jordan 105.5 FM.
15: This is Jordan 105.5.
16: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa by system by system adagbere fun osu september mummy ati daddy ni bo le wa e ku ojumo pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan anbo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti ko si latana eyin omo olohun a da nkan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa ninu eko emura o ngbo ba dole gba wole odekunle epafras la lejo ni ago meji la ni gospel lati yana paja ni ke ti wo command eso ni gospel bus stop e wo nube 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la shidi awe bo loni ope anu ati itusile la ni laro yi mummy si otope ni lati day 1 ninu osu asokale ninu osu kesan ngba ti o ba idagun mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer open se mi laro yi o e ba npe blabara blessed memory kajo dupe nibi ta ba wa olodun ki ko adu ope ope ni o ti e poju laro yi ope testimony ati ase isinwo oni pe ninu isin mejeji ta se laro yi mo bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi odun yi o to pari o kosu meta bayi loni o mo pe o jiju ayo to ba wa nu wa mo jiju ope si orin ta gbe yi.

I mean, my boy, you on that gojo si baba mi. Eni to da o si, tebi tara. Gbogbo eyan mo Olorun ko ni da ko mo mo dupe o mo jiju ope ko mo yo gbogbo igba to ba segun osu to reyin osu lo ye ko mo yin ni osu to koja ngba ta nse suya night baba kan fun wa ni owo ta sere kan o ni ki pin fun gbogbo awon eyan and mo gbe fun omo kan to pin fun gbogbo won mo ra won tin dupe won mo ni won ba bo se mo imi o tun ti se mi to ba tun ti dale lori YouTube lori TikTok a tun mu awon die bi emi olohun se so pe ka se niyan odo ma wa lori Facebook YouTube and TikTok laaro yi ni ago mefa enikan ni bi elo lo nfi ile ni ti so yen o di baba dori Facebook ta ba dori YouTube ma son to se won ni yin ni ni ke ni o se mi be mi gan ti mo je woli yin bawon eyan kokan ti mo so pe e sanu awon eyan bayi be lo lohun sanu emi na o dupe e dupe lowo olohun fa ye temi na baba ara evergreen lori yen inu mi si dadun lati fi dupe lowo olohun mama bo se ndupe ma fowo kan dodo ma fowo koju ma fowo kan ri gbogbo bi to ba fe ko gbawo san ni o ma fowo kan am born church loni pepe yo pomo ose ti nbo olohun la bere isin gbowole loni rabaji gan

lo ni ka ti e ka nigba tin ba yi ewo gbo testimony ta ngbe ita tun gbe awon eto ti se ati ti o tun se laaro yi live le ba mi pade lori Facebook YouTube ati TikTok o dekunle e Epaphras live ba yan chat live le ba mi pade ni wema laaro yi isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni ago merin a fe se nkan ta tun se ri mi lati iwo rodo ewo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni so o fe kin tun mo kigbe laaro yi ni laduru gbogbo to se fun mi ati e gbogbo igba to ba ti ropin osu o mo pa anu ni olorun gbo anu ni ki se nipa agbara re oh my god bo la se fe wole na engineer e to ba npe baba ra e je won to yin okay e ba gbe soke okay.

emi se bibo se n fowo kan gbo nkan o lo fowo ko wo ope na ni e san wo ope la ro mutukutu oni igbowo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san bo gbe yan ni o wo ope la ro ati wo to wa ninu prison atenti be ninu ewon atenti rin atenti be o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yo wo ope na la fi sanu re mu n to ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program ti o fojo kan fail so mojo lati gba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years ibo lori radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati gba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 1966 36 38 73 tayo tayo o ni mo fe o ninu didun olore 1960 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re o ba to ka emi ati eye ha si o tope ni engineer.

0: ja se ilu odogbon le bo sibe bi ilu se le to o si nsa anu re olalawe wa bere bayi ni si gbogbo eyin te wa nilu eko e gba woli odekunle epafras la leju nje je mo pe o li communion to nbe lowo yin ye o la fi koko break eyin te lo li communion mo ngbe bo babi enikan ni o li communion lo ndi wa eh lagbara olohun pelu osan meta meta o la fi break pelu eyin meji meji in te mo dani niyan o si di 12 independence days ni o la mo fe kede a fe kede ominira laarin osu meta wa ri ti hostel on the one o la ni one o gbe yin te wa ni ilu eko patapata ti olohun ba fun ni agbara te ba ti de yana paja e wo moto to nlo si command e wa le ve sokale ni gospel bus stop e wo nu gospel camp lo oh tete yara de 12 ni lagbara olohun e gba wuli odekunle epafras la lejo agent se bayi eyin na egbon ta ngbo e gbo royin ayo ina baba re mo lo
1: oruko mi ni olaniran akiku owo gba ti ma gbo program yi yo n se yan kan to je pe o ma listen si program awon pastor ma se ma se bo ko di join yen ni mo fe lo wo enu petrol emi ni kan mo wa nule so emi e ko ni kin lo radio e awi ma nlo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on de ode ni koko ti mo nse lowo ti mo n pay for olorun mo apply fun canada visa mi mo ri pe awa marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe won de so fun mi won lo ti jade then o ye kin ti gba lati december ko jade mo sha n gbadura pe ko olorun sha se ko jade gbogbo ati ma gbo program baba ati mo ko gbo voice won lasan voice yen lo trick mi to je kin nife
2: e like voice yen
1: beni mo wa gbo program yen e wa ni ngba te ma se e ti be program yen kin to debe kin to session radio yen bon ko prayer kan de ko so ni pe eni keyan lo fi ara ti
2: ara gan na bayi
1: inu bedroom ti se prayer yen
2: eyin na to fi eyin ti gan na bedroom yin
1: so igba ti mo ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
2: et mo ti pari

0: auditorium ton se yen ke yan fi bere nkan to fe e mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the thing ma pada sile ko ju be 4 days e won ko send approval letter si mi
1: ash
0: bi mo se gba Canada visa ni e
1: e ti gba Canada
0: mo tu gba mi na 1 naira
1: e na
0: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni South Africa ta don gbe tele ni oni ki ma na o kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti apply from Canada let me ji ngba ti mo de Nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko loruko so ni mi mo ko gba ngba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe won need the biometric mi o mo ne lo ni only $85 mo be $85 ka to se oni ma san fun e ma worry bo se san o yen ni e bi mo se bise biometric the second won ko approve visa yen
1: aish
0: se lo gba dan
1: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin Canada bayi
0: eh baba mo te fe ma church wa lo
1: aisha no we ninu awon iwo no be ni adu yi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta ma ba pade US ni UK ni Canada ni kan ni e wa bi kan joko si nkan be nbe mo sole kana ki ona re o si oda bi o ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilofo David de Canada e ni ri diwo agbara olohun ti wa mo ji o gbe yan ko wonu yin lo ogbon te da si David tete ni we ko wonu yin bayi lara awon tajo mo nje sa mo jo sin Jesu ni ilu Canada eyin na di kan be

0: mi ma boyo yin mi ma boyo ndupe lowo e mi ma bo yin. Oh my God, baba re mi lo a jo pari eto ni bo go se nje ti olohun gbogbo eyan omo olohun so njiju ope so nawo ope e lo mura o bi nba ti ku lori Facebook YouTube nisin ma bo tin ba ipo nu studio nisin ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok enikan ni a den kankan mi wo ta ba ti npo nbe ma bo sinu church so ni ago mejo abo ni lati wo rode wo moto gbagele version we ma e bere church olohun ojiji ni bi garage ni ago mejo abo to ba tun di ago merin a sesin elekeji and to ba di 9 lale e make sure pe get isu ye le se fun rayin nu le ki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti da lesu ya night wa niyan Passover night a fe re koja sinu osu elekewa aye gbagbo pe wa iwa lasan so we pray and ago mesan lasin yen si ago mewa bo ko ju ba yen lo but e make sure pe ti get isu ya yin le eh in kankan be ti awon kan ti enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo o ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon eyan e won ti mo bi an se same last time imagine gbe gbo speaker iyen enikan ko ni agbare ni to ni aye ato nbo lo ti ngbun mi to ba wa di ola nilu Eko gbogbo eyin te wa leko to ba di 12 se mo ko la ni ojo mi nira olidi o wa. So ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command eleve sokale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko jumba nlo enikan ni la ago melu 12 gere lo san gan egbe eyin te ba loli communion in fun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo uli communion pelu osan meta meta osan la fi break lo la pelu eyin meji meji 2 hour pere ni won lon leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday so gbogbo eyin omo Olorun te ni ojo Sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun.

0: wo li mi gbe lowo mi o ka ba mo pe mo tele iranse yi
1: eh ka ba mo
0: ka ba mo
1: o si ni ka ba mo mo tele church yi o ni ka ba mo sit down
0: olorun o de ko le pa fast olorun o ti tona olorun aja bale olorun ti wi be ti si se be mo ti mo nso mi o ni gbogbo o mi o ni gbogbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun bale mi ni mi ni gbogbo ise kia kia
1: e gbagbo nu po olorun ojiji kan wa
0: mi gbagbo tori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o ama nte mi ma ngbo pa pastor ngba yan ko je ki le dara le pastor kankan
1: o ma se
0: je le gbala mi ko ma ji mi lo
1: mama lawon oni ti an le gbala ra won ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe meni kan ni nte le gba amen e biblia se ma so na ni mi lo gan lo ma jo to ni nte yan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri olohun si ni je rogun to ba po la ki gba yan jesu wa mu mi sodo
0: mo si ma dadi yi ti pe o ni ko ma se compound sari awe ko ri amori kan church ti wa mama ise aranse yin o ni dojuru orun ma pelu yin sabi ya yi ba ti nkorin awa yo awa gbo neyin in wa lo joko leyin lawa ma jo mo si mo
1: ni ibe nigba ta wa nu ko ma si compound amen awon omo bi amo wa sinu service awon pastor wa mu won pe so si na ni so si ta ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele ni

0: mi o de 77 ri mi o de bari lati do mo ti dapo ti mo ti darapo maran ise yi mo wa de be ni January
1: ewo
0: this 2026
1: say first time inu
0: first time mo ti ma de Jesus City ri nu mi de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rin se ni die ti mo ba lo na mo mo rin se omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade si lu mi ti ma se nko su bi se nke yo ma yira mole eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo ade oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gugu mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: aish je nwo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sida
0: lẹ́nu kankan mo mo ni Christy won si ni baba mi odokunle papas lọmọ mi ba mo ba lo Jesus City mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta won ni wo eyi mo wa ta ororo si meteta mo ni mo fi yiwe mo fi yi taba mo mu ele
1: epin si meta no spaminu
0: lọmọ mi ba se to ba ti di laaro ma to pe ma ni so ti taba ele ele lo si wa school of hygiene o ti kose nurse
1: exam to ya do nbe
0: so kini ti mo so be fa yo lo ba de ni ojo Thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu o mu lo ba de lojo Thursday jeta di we to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo momo yi se nkan momo yi ni my mommy mo bo my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini o n to yo ha ni oju abe
1: so bi ni
0: in ti ama bo se je o fe wo ni lori so no ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbeyan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le o lo won le sun lewe mo ba mu kepeti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba keke pe ti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o ma gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo a da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: mo ka bora mi ni daddy
1: e se kini
0: mo bora mi si bi mo se bi
1: e bo si o
0: mo bora mi o mo ni eyan angeli de daddy jesus christi Francis Kepe oye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni oya mu itan re ba wo bi se mo bi ma un mo a fun ni ko 7 up mo ni ma fa ma n bo
1: eni o ma fa
0: ni o ma fa olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo n bo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be be na ibe ro bojo ti mu mi mo ti n gbe jiga jiga jiga mo ti n gbe mo ti n sunko be ni mo n pe yin be ni mo n poko yin emi ko odekunle pafasi re o olorun fe mi manuel re o o ya ma yo ma bo ni ma fun se ri bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin oko le wa toni seku omo baba mi ti so pe mi o ni seku omo
1: eni sun e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won o ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wasa ni en ti won so yi je ki won ran si owo enawo yin eni baba mi lo Baba mi lo, lorugo Jesu. ọ̀dọ̀ mọ̀tàyé gbogbo ẹ̀yìn tí ogun lé mú mọ́lẹ̀ jọ fínú ẹ ṣe àmì báyìí lolúwa wí iná olúwa yá ti jáde. Iná olúwa ti jáde wà bí ogun yẹn. So nígbà tẹ wá pa ẹjọ́
0: pé mò ń ṣe léyìí ọmọ mi ti lọ wọn ní àtàní máa pè mọ́.

0: quality worldwide.
1: Daffy ni wupe ko yami ni oni nigba to ba yami emi o ke pe baba mi yo si down enikan gbo mi mo ka nitori oro re bi osu se n pari yi mo so tele loruko Jesu ogo re ma buyo tori pe ogun aye re pare la la aye re opede ba wahala aye re opede ba ironu aye re opede ba isoro to ni ye opede ba egun family ye opede ba ogun ajaja tan opede ba airan lowo opede ba aira anugba opede ba ogun ile baba opede ba ogun ile iya opede ba ogun ibi se ogode ba mo ni opede ba ogun agbegbe opede ba ogun nu leye opede ba ogun ape urule opede ba ogun agbegbe opede ba ogun ene opede ba ogun agbana opede ba ogun aseti opede ba ogun disappointment opede ba fariwo pe opede ba in the name of Jesus. Wa di alagbara ogun ra jade mo ke nitoro oro re orun ma gbo
2: amen
1: bo se pari yi le ko anu si fun
2: amen
1: tan ba ti kigbe happy new month loruko Jesu ti Nazareti ori re lo ma je ti
2: amen
1: awon yo mo ki oku ori re
2: amen
1: lase ti baba
2: amen
1: to won te mo
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo awa ni Gbaremu Idebi Airport Area ni ilu Ibadan mo gbadura Oluwa ti nbe ti emi e wa ni iwaju Oluwa eni ti emi duro aye ra dide
2: Jesu
1: bo laye ra dide
2: amen
1: bo laye ra dide
2: amen
1: mo gbo eyin omo Olorun e ja gbe owo soke e ja dupe lowo re en to pa mi ati womo lati ibere osu yi ki ti le so bi pe lati ibere odun titi di iwo yi osu kene koja ekeje koja ikata koja ekere koja ekarun koja ekefa keja ekeje koja ekejo koja oh ekesare on koja lonu e ja so pe oluwa ose oluwa ose gbo yi te want to social media e bere ti ma dupe lowo olorun e ma dupe lowo olorun e ma dupe lowo olorun e ma type pe oluwa ose bo se te like yen ma te love be ma fi dupe lowo olorun nitori ti o seun tori anu adura lai oluwa ose ogori foruko lare ogori foruko lare olorun gbo pe wa te ma te pe keke hallelujah o keti e yo dayato let somebody shout hallelujah igbe hallelujah ma sele le
2: amen
1: igbe hallelujah ma sele
2: amen
1: igbe hallelujah o ma sele
2: amen
1: ayo re ma ku
2: amen
1: bola yo re ma ku
2: amen
1: ayo re ku
2: amen
1: ayo re ku
2: amen
1: ayo re ku
2: amen
1: wa se bi oba
2: amen
1: wa de rogun
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: loruko Jesus o ti ra anugba
2: amen
1: gbogbo eyin omo Olorun nibi kibi te ba ti ngbo mi e ma gbagbe pe ta ba ti de ore meji agugu ninu Ibadan so pe se bi oba lo nlo iru ayajo ojo Wednesday bye eyin o ki fi sere number 1 ipade agbara lati se bi oba number 2 o ni lo su pari ma je mu adua ti mo fe gba fun yin ni dayato mo fe wonu majemu lo ogun ti nba o wonu osu tutun a fe kanzu e a fe break e tori pe o gboro ki gbe hallelujah ni o gboro ni testimony eri o gboro gba inu re kan olorun fe gbe igbese ninu aye re oluwa ti gbo re a fe de lade loruko Jesu mo gbadua gbogbo agbara ti nba o rin ajo ososu loruko Jesu ogun yen wole
2: amen
1: gbogbo eyin omo Olorun te ti wa le oko te ko ta je ko bimo mo gbadura fun yin o loruko Jesu ogun re bo si lo
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: ni ayajo oni e mo bi sere gbogbo e te ba wo jolu apata to ba ti wa ni Ibadan o wa ni kire ni o wa lapo mu ni o wa ni gbogbo agbegbe gbogbo dagbegbe sa ni ilu Ibadan to ba lati gbo ohun mi gbogbo bi to ba wa n to ba na je ona gbe omi ego kan ma bo wa bo fe gbadura fun gbogbo eyin te wojura fomo gbogbo eyin te nsise bo ti won ma je mu ti e je ke yan olakojo to n ba ojagun bo fe ri olaro e yin to ba na o je o na o bo fe si akanse adura ni ilu ibadan loni ta ba pari e olaun the one ah gbogbo eyan wa bu omi Bethsaida sari gbogbo eyan omo olaun te wa leko to ba ti di aro la get omi Bethsaida yes mo fe lo omi Bethsaida ni ola ni ilu Eko get here ma wa leko lati ago mefa bo to ba ti dago mejo o konja seju medogun mo ko nbe mo lati anoint gbogbo eyan slippers e mo gbagbo e mu slippers yen dani mo gbagbo mo so pe fi segbe bed ye to ba ti fe sun to ba ti ji bayi o ni ko tese bo ni on the one ti se ola ba je pe orun lo daji to ba taji bayi make sure pe o tese re bonu e o wa mu dani a fe gbadura to ba awon kan ti era to tun fine o le wo wa church ama anu obodo re ko wonu ogo lo ni ta ba ti pari abo mejo abo bo ti ko leko mo n bo n badan tori pe mo gboro ba mic la go mewa koja iseju me dogu ni lu badan o ma ni agbara sa e tewo si mi sa rubikana yahuda agbara to ni ko ma make e agbara yen gbina
2: mi
1: oh my god agbara yen gbina
2: mi
1: agbara yen gbina
2: mi
1: on the one on the two on the three e ma bi sere to ba wa di so oru ni ojo Friday hey o ma wa ni agbara uru bara mi fun mi to ba tin gbon mi ni ilu Ibadan lati oke ogun ibarapa mejeje lati osun gbogbo bi kibi to ba wa ja pade ni so oru yen akanse ni la rahim fune na yi kuta mo gbadua gbogbo agbara ti ase awon aba adani duro loruko Jesus won ne pa lori re so po oluwa gbe igbese lori oro mi so po oluwa gbe igbese lori oro mi obi ojo tolo ba ti gbe igbese lori oro re ojo yen lori gbo eni to ni aye atorun mo nso to ba ti wonu aye itesiwaju de to ba ti wonu aye ikan yi pada ikan bere ti ni yira awon iya wa ko bolo sese o ma sele lojiji o ma sele lekan na o ma sele lese kese loju ese awon iya mo pe ikan ti change ninu aye eni to sakoso aye ati orun o fe sakoso aye ti eni ko ke ki o si gbo nigba to ba ti gbe igbese sinu aye eniyan loju ese ikan yi pada e tewo si mi sa mo gbadura ma je mu otanu aye e loruko Jesus o ya gbina be
2: amen
1: ma je mu ota o ya gbina be
2: amen
1: David ki gbe gba to lo gbe igbese sinu aye e ikan mesan lo sele number 1 story e wa ninu iwe Psalm 18 verse 13 14 15 and 16 loka ikan mesan lo sele nbe number 1 oluwa de sara pa kimo pe oluwa sara pa around sakaru mo bole ha tolo ba da soro e ko sin ti o le sele gbogbo nkan lo ma change in fact awon to wa dagbagba mo pe kankan change awon to wu e won mo pe kankan change owo olorun ni number 2 oga ogo o fo ohun re yen pe o hun oluwa o do bi ara number 3 yinye ati eyin na mo papo se yokan ni yinye ati eyin na o de bere si bonle lati orun wa nitori e bibelu wi pe looto o ran ofa re jade ofa lati orun wa o jade iyen ni number 4 ki lo fe olorun pe number 5 opolopo manamana o bere si ko ibaje losan ibaje loru awon ki lo sele jene jene mu aye nitori David number 6 awowo mi odo han ki na gbe be awowo mi odo bi bible se ko niyan ni pe challenge ti o mi ngba o appear because ko so mo nbe ara ti de manamana ko isale sele omi de gbe so awon eyan ri isale omi tan pe ni awowo mi odo niye number 7 asiri pile aye clari ari pile aye number 8 e fiti huemure jade I huemure ibe na lo ti mi mi si si aja

0: Hallelujah. Mo wi ni oruko Jesu ewon ti won fi di owo re ti o fi fi owo re se nkan re ina jadan o so ni igba keji gbogbo ewon aye tan fi so owo re to fi nkan re gbese laye to fi ri ara rere da to fi rogolo ni oruko Jesu ina ja ina ja ina oluwa ja se ri elomi owo oku lo nlu an ti ba owo edamo jeun ko si nkan re to le fowo yen se to ba fowo yen ko nkan re jo yo danu mo lowo ni bayi ni oluwa wi gbogbo kun aye gbogbo ide aye gbogbo ewon aye ti won fi su owo re mole pe ko mo fowo yen se nkan re ni oruko Jesu ina ja wa bu iyo si owo re wa mo ra o ma gbona gan bo se ngbon mi loruko Jesu irugbin agbana irugbin aseti irugbin akoti ta gbin sinu owo re ton rere fi bi nira loruko Jesu boya ko ma jona boya ko ma jona gbogbo irugbin agbana irugbin aseti irugbin akoti ta gbin sinu aye re to so rere di nira loruko Jesu ina ma jon ina ma jon mo je mu wo ni won ti ba owo re da pe owo yen o ni ko nkan re jo mo je mu wo ni ti ba owo re da pe o ni fowo yen sise lati fi kole tabi fi ra moto loruko Jesu mo je mu yen ko jona ofa ti irugbin awon aje ti ki fi owo re se nkan re ti ki dawo le nkan ko sase yori e to ti wonu owo re ko jona loruko Jesu ofa na jona ofa awon aje jona loruko Jesu ina ju ofa awon ajerun gbogbo ofa gbogbo irugbe gbogbo ise oko gbogbo ise ota ninu owo re loruko Jesu ti nkan re o fi fun ti le ri o fi se to fi je pe gbogbo owo to ba fowo kan rirun ni ma run mo lowo ni oruko Jesu boya ko jona danu mo je mu awon oku ninu owo re ko jona gbogbo mo je mu oku ninu owo re ko jona gbogbo ofa oku ninu owo re ko jona gbogbo irugbe oku ninu owo re ko jona gbogbo emi oku ninu owo re ko jona gbogbo ntan ti gbe lati mu iboji wa sinu owo re loruko Jesu oluwa ko dana sun lati oni lo mo wi bi woli oluwa gbogbo nto ba dawo yen le wa ri aseyori lori e loruko Jesu gbogbo nto ba dawo yen le wa ri iyanu lori e loruko Jesu gbogbo nto ba dawo yen le wa ri anu gba lori e ogun to nja ise owo re ogun na jona Jesu oluwa wa amen ohun ta fe fi gbadura loni ni wipe mo gba agbara lati se ohun gbogbo ti ipa mi o le se lati eyin wa mo fe ko ro daada awon kan kan be teyan mo le yo de le won ni joba agbara kan lo nilo lati se omokunrin kan ti lu odun mejo ni university iye wa mu wa sodo mi e pe kini iye o so lojo to mu wa oni ko ni aseyori mo se ngbadura fun oluwa ni won ti gbe owo kan sinu aye e won ti gbe mojemu kan sinu aye e wi pe won ni jo aseyori oluwa ni tin ni ko gba awe funfun ojo meji ko mo gbadura pe mo gba agbara ati ase lati saseyori mo gba agbara ati ase lati saseyori leyin adua yen olohun ri pe emi kan jade lara un won a bere pe iwo emi wo leleyin o lo so pe o ni emi ti ki saseyori bi won se gbe sinu aye awon kan niyan awon kan kan be to wa ni waju e to ri se to ba de se o lo awon ara kan be to gbodo da to ba ri ara yen da aye o le celebrate yen awon oke kan be to gbodo dile awon adagun odo kan be won gbodo gbe awon agiju regeji kan wa ni waju e olorun gbodo tina bo won ki aanu le fun ki adua re le gba ki ogo re le yo ki iran re le se ibi niyan to fi gbodo gba agbara lati se nkan ti o se se ohun ti ya re ori se won ni o nba aro ja owe nla lowe yoruba yen o won ni nba aro ja ko ti san o to nawo si odo fin ase ti le lomi fin rin ajo aye to ba ra le le kan sin to ba gbe debi kan won nu kan gba lowo e ninu ko mo ri ko ninu ki wahala kan sele anu won ko le sinu gbomo ani gbangba lo fe ko le si yo tun ra le mi won tun ni di o ko elomi npo yi ilu oyinbo kiri o ti gbe France o ti gbe London o gbe Canada o kan rin kiri ni ko ti si bi kan to ni eso rere ninu aye e bi elomi se ngbo mi loni bayi ko sise ti o ti dawole gbogbo owo lo ti se gbogbo oja lo ti ta gbogbo nkan lo ti se ti be si be won faaye gba ase yori ati aluyo ninu aye re ogun to lagbara ni keyan mo gbe ko mo le so keyan gbiyanju ko mo yo keyan lepa ko mo ba keyan wa nibi to ye ko ti sase yori ko mo ri ase yori se momo gbo agbara ojo lohun ni lewo onile ni oni gba onilu agbara kan lori gbogbo n to dawole lori gbogbo ilepa re lori gbogbo n to gbe lori gbogbo n tokan re pogbe fun elomi otomo kan jade university ikene wole ko saseyori ikeji wole ko saseyori iketa wole ko saseyori akati akati ni awon omo re nka o aimoye course le lomi ti se bo se se professional course ni o mo se course kan sibe ogun oni ji o saseyori lori e eja gbon ti iwe sekaraya ori kerin ese ikefa eja gbon to so yes
1: o si down o si wi fun mi wi pe eyi ni oro oluwa
0: eyi ni oro oluwa yes
1: wi pe ise nipa ipa
0: ise nipa agbara
1: o se nipa emi mi
0: ohun to fe se to ori se yen ipa agbara ati emi olorun lo fi le se ipa re ko ojo ti olorun ba ti fowo kan ojo eni aseyori de o lo so fun mi pe ki se nipa ipa tabi agbara bi ko se nipa emi mi wa gbadua bo se gbadua ri emi aseyori o momo ipariwo o ya wonu aye mi sori ojo ti emi aseyori ba wonu aye akon ti o fi ole amu bo fi ole ijakulo o fi ole wa ni emi aseyori o emi aseyori o iwu emi aseyori o agbara emi aseyori asetin saseyori laye o ya wonu aye mi mo so be emi lo le so emi aseyori agbara aseyori owo aseyori mo jemu aseyori loruko jesu wonu aye mi wa mo gbadua eyin orun e wo mi lagbara tin saseyori ba ori ka ri ba saida eni maira baka so pe eyin orun o e wo mi ni agbara aseyori eyin orun o e wo mi ni agbara aseyori eyin orun o e wo mi ni agbara aseyori eyin orun o e gbe agbara aseyori wo mi mo jemu to saseyori laye wonu aye mi ori ofe lati saseyori ase lati saseyori ti mi o fi ni saseti mo ti mi o ni mamu bo mo ti awon egbe mi o ni koja mi mo ni oruko jesu o ya wonu aye mi ifamiyan fun aseyori oluwa dale mi lori ifamiyan fun aseyori lori gbogbo ti mo ndawole lori gbogbo ti mo nlepa lori gbogbo ti mo ngbe loruko jesu oluwa dale mi lori wa mo gbadua yi loruko jesu mo wonu mo jemu to saseyori iwe mi aseti iwe mi akoti iwe mi amubo o ya jade lara mi mo wonu agbara mo wonu ase mo wonu majemu to saseyori laye o ya iwe mi aseti iwe mi amubo loruko jesu o ya jade mo li o jade ninu aye mi ni oruko jesu mo li o jade ninu aye mi wa mo gbadua mo gba emi aseyori lori aye mi mo gba fun awon omo mi wa ni mo gba fun yawo mi mo gba fun oko mi lori ohun gbogbo ti mo ndawole lori ohun gbogbo ti mo ngbe lowo mo gba emi aseyori jesu oluwa wa gbe ori e wa mo gbe won ti e ri o mo gbo wole o ninu emi gege bi baba ni oruko jesu egbu to wa ninu aye re to fin sasiti to fin ni akoti to fin mamubo loruko jesu ki egun yen jona epe to wa ninu aye e orodi to wa ninu aye e to fi je pe aseti lo nse amubo lo mu igbiyanju re o yo ile pa re o leso ni oruko jesu ina jorun ogun wo lo ba orin ni ajo to je pe korita aseyori lo tin taku ho ni oruko jesu ogun na jona egun wo lo nba orin ajo epe wo lo nba orin ajo oro odi wo lo nba orin ajo to je pe ikorita aseyori lo tin sise o ya ko jona loruko jesu bi o mi ba debi to wa to gba mi gbo bi woli ni oruko jesu o ya gbagbara aseyori akoti fi osile ati amubo ni oruko jesu o to saseti mo jesu oluwa wa amen ni aro la thursday gbogbo eyin te mo wi pe akoko lati serere ti to fun omo yin mo miss adua thursday iwo to mo pe o si nigeria join wa lori ero alatagba ni facebook page wa prophet adeshoyi babaladua laarin ago 9 ti ago 12 gbogbo eyin te nbo ni counseling e make sure pe tete de to ba se eyin te nbo ni counseling eyin te nwa lati ibadan lati abekuta lati port harcourt e ti mo pe wa sile won ati mo fun ni number to sumo won a tete dai lohun ke le tete pada sibi te ti wa bo se de church re o anywhere bi to ba wa obo le no plane o nbo lati ibadan. o nbo lati bi kibi e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada olaniyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluro tete de laaro la ogun ti se fun adua re ti gba
2: to ba ngbo mi ni igba kokko mo fe ku ma send prayer request e sori number yi mo ti so fe last week pe a o le fi be raaye gbe call loso yin e kan me message wa lori whatsapp ohun te fe ka gbadua ni lori ninu aye awon omo yin number na re o sugbon ri po safe e o to message wa lori whatsapp pelu prophet michael adefisoye number na ni eleyi 08086097702
0: loruko jesu aye re o to mamu bomo ije o to ja omo ogun o to ja omo egun o to ja omo epe o to ja omo oro ode o to da odu omo mo jemu ifayalu aya to sere edomiran to nkore danu mo lowo mo jemu yen jona ogun aye yen mo pa loruko jesu ko jona nu aye re gbogbo eyin e lo dobu omo ni mo fi gbadua fun yen ogun to so pe awon omo re oni gboro won ni dinla won ni gbile won ni rogolo won ni tayo won ni tegbe loruko jesu ogun to ni akoko to wa nu ile re oni rona ko ninu jogun na run o gbo mi loni ominira wonu aye re jesu oluwa wa amen
3: Olorun ti aroye awon tire ki sun to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jere ayo ni sinu nure ti re ninu awon akanse isin to ma nwaye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun rere kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wo yi lati nu lugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa n reti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday ti wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun meson wuro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa ma nlo iko re baba adura prophet michael adefisoye awon alejo iko olohun atawon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa n reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Adetola bus stop ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet michael adefisoye 08034628479 tabi 08022035389 lasiko awon ijosin won yi o ni pada sile lowo ofo loruko jesu

0: oni ni osu kesan pari
1: yeah
0: oni la pari osu kesan
1: oni ni
0: o ti wa leyi lo
1: yes sir
0: o nwo po do osu kewa
1: eh
0: o ba wa mo
1: yes
0: pe o fe ni eri lo osu kewa o gbodo beti simi la le awon kankan wa ti o gbodo ba lo lo osu yi
1: yes
0: o ti lo o kankan wa ti o gbodo ba koja ba yo awon ti mo fe so la le gbogbo e ti gbo mi ta jo ngba we lati odo
1: monday
0: mo wi loruko oluwa o ri padua
1: mi
0: oruko jesu o ri padua
1: mi
0: o fi ole jehovah lowo ati wo atawon omo re ati ile re ati ise re oruko jesu owo ayi pada oruko jesu o wonu aye
1: mi
0: owo ayi pada o wonu aye
1: mi
0: owo ayi pada o wonu aye
1: mi
0: owo ayi pada o wonu aye
1: mi
0: bo ti pari osu kesan oruko jesu olugbala o wonu osu kewa oruko baba tamata mi mimo o wonu irora
1: mi
0: o wonu irora
1: mi
0: iya to ti je lati january
1: january
0: to je de september ni october
1: yes
0: o wi loruko oluwa ta lo sami
1: ni
0: kibi to ba wa do ku atore do su kewa olore ba pade lo su kewa alanu ma pade lo su kewa iranlowo ba pade lo su kewa iranu ma pade to ba wa je pe o fe wonu osu kewa o fe ri nkan mu gba mi lale tori ninu enu bode osu kesan yi to fe jade nbe awon kankan wa ti o gbodo ba jade
1: gba
0: mi dada awon kan wa ti mo tin so fun e bi o ba gba bode ti o omi irugbe to npe ni irugbe ota bayo abode ni sa
1: abode ni sa
0: lara irugbe to ta npe abode ni
1: abode
0: awon kankan de wa ti olorun da mo e ti abode ye ba ti wo be ogun de ni
1: ye
0: mo de so fun e bi ala e ba gba bode ti o ogun de ko si bo se fe gbe wa ma sare o ba jaladua o o ba jalawe o ba jolori oke ko ba goke ko ma so kale bi abode ba ti raye sapamo sinu ala e iru eni be wo gawo o daro niye iru eni ti abode ba wo sinu ala e o ni jeun loju orun be ni bayo so ngbo eni abode ba wo soju ala e o lo ni balopo loju orun eni abode ba wo soju ala e o ni won ma gba bata lowo e loju orun eni abode ba wo soju ala e o na ma yin ni ba loju orun ba abode ba wo soju ala e wa ma firi da lo e loju orun igba ye lo ma ma ri igbe o fo ti omo igbe n jade lara e ako lori ata so ri ru eni be ko ti da nkan si lara abode to lo pade e loju ala to n taye eru o wi loruko oluwa o ti n wonu osu kewa oruko jesu olugbala oni ba iwole o sabi oni ba iwole ko ni ba iwole o ya pariwo so pe iwo abode oju ala
1: iwo abode oju ala
0: bawo oluwa
1: bawo oluwa
0: pada
1: pada
0: o pariwo dada so pe abode oju ala
1: abode oju ala
0: to fo jojo orun bo mi
1: Ojojo
0: run bari. Don't pa mi si wo loju ala.
1: Si wo loju ala.
0: Owo Oluwa.
1: Owo Oluwa.
0: Ni no so lara.
1: Ni no so lara.
0: O ya pariwo so pe angeli mi dide.
1: Angeli mi dide.
0: Oju ala mi lo.
1: Oju ala mi lo.
0: Gbogbo abode.
1: Gbogbo abode.
0: Lo joko de mi be.
1: Joko de mi be.
0: Ba mi sawo pa.
1: Ba mi sawo pa.
0: Owo Olorun lo wa lori aye re. Anu Jesu n ba olo. Ori ofe n ba olo. Iranlowo e n ba e lo. Bo ba fe rire. Ninu osu kewa. Abode keji. To gbodo fi sere o lo fi ja wipe o ti mo ba ni ko se loni o gbodo si abode keji
1: ti
0: o da o ni bi abode ko lo wo sinu eje to ba wo sinu eje eniyan o ni le ra lanu egbe eleisa ogun to n ja ti o se abode inu eje ni sa
1: abode ni eje
0: be ni abode inu eje ye o le ma ja iya ko to ma ja omo abode inu eje o le tile ku mo omo o le mo je ko mo sanu iya bi abode ba wo sinu eje olore oni ri o bi abode ba wo sinu eje alanu oni ri o bi abode ba wo sinu eje awon to ye ko se olanu wa de gbagbe e abode inu eje o le gan sa ogun to le ni ogun abode inu eje o mo n ba ise ni je abode inu eje o ba gbe eniyan pade awon ti o ni se lanu ijo mo wipe abode inu eje o lo je ko pade oko abanilaye je abode inu eje o lo je ko pade alagbeda abode inu eje o lo je ko pade awon to n fi aye eni sowo bi abode ba wo sinu eje ise be ni pe ise
1: te
0: salaye dada sori gogo nkan te eyan ba se to ba ti lagun le lori o gbadọ mere wa but ti abode ba ti wonu eje bo ba lagun abode a ma ba eje jade awon eyan de ma korira be ni to ba je ni to sise bi abode ba wo sinu eje o ma ma gba nu lagun e a ma jade awon eniyan to ye ko like ise wa de ma korira tori kaka ki won gbo oru odure oru abode to le olore sa
1: no
0: ma gbo
1: oh ya
0: and you say gbo mi lale
1: se
0: ba shame abode to le olore
1: laye
0: ka re abode to le alaanu e gbo bayo to ba ri obirin jiri ajo e nwole to ye ko loko ti o roko abode nu eje ni mo le so ye fun esa to ba ri eni to ja wi pe o loko o de bimo kini o bimo keji o bimo kata o wa di wi pe oko o dasimo abode nu eje ni bene to ba ri wi pe eni kan sowo o kowo jo o gba so
1: sugbon
0: kata korowo san afi gba ti so bu enti bo lori abode nu eje ni se abode to wo nu eje to de olore to le ranlowo ba yo o to lagbara julaye oni ke eyan wa ko mo ra laanu
1: Da
0: da bi bele wi pe egbe ni eni to da wa wo wonu osu ke wa mo le abode eji o je ko lore ori o oruko jesu abode ye gbina abode ye iru bi ota ni but aba ti gbe sinu eje ni ya o pari ni ye a je wi pe eni ye oni ro lore mo egbe eleisa mo ri eni to je pe o ni awon eyan to le sanu e sugbon tori abode o ti wonu eje o le olore jina si egbo eleyi o gbogbo eyin te gbo mi afi ko gbawe to baba mi gbawe ojo meta yi ni ola a n gbadua ola ye adua ti mo fe gba fun o adua agbara ni gbogbojo friday o n baba mi gbadua oluwa wi pe bi ohun se le abode jade lara mi ohun naa ma le jade gbo mi daadaa bi abode ba wa lara e eyan ko re laani wa se ni like there bi abode ba wa lara e kaka ko rere
1: gbese
0: lo ma je to ba dabode ba wa lara e kaka ko ori eni to ma ba irin ajo eni ma ko ba lo ma ri omobirin won so fe po fine te bo fine kilode tan gbe lagbeju le ise abode ni yesa omokunrin kilode ti se gbo lojiji customer to n ba ise won ta lo mo abode ni sa
1: abode ni
0: iketa ba yo bi abode ba joko ninu ero eniyan.

0: ibi to nbe ni e ni ojo anu to pari osu yi o ni ri mo
1: amen
0: itiju to nbe ni ojo to gbe yin osu yi o ni ri mo
1: amen
0: ekun to nbe le ni
2: ojo ta jinja give me ki kokoro
0: ojo to gbe yin osu yi o ni ri mo
1: amen
0: ogun ituka ti daworo ninu ile to nbe ni ojo to gbe yin osu disappointment promise and fail o ni ri mo
1: amen
0: won ni fi ku omo si ero won ni fi ku oko si ero won ni fi ku aya si ero ile kun anu ni tori re ti o ni sase dada o ni sase ti asiri abo awon ore re ha ni osu to ti koja gege bi osu keje osu kejo yi ele lo fe pari o ko to pari wa ra nu gba
1: amen
0: wa gba ipe
1: amen
0: wa gba ileri
1: amen
0: wa gba majemu
1: amen
0: ni osu kesan to be lo pari wa de rogolo
1: amen
0: osu kesan to be lo pari o ma san fun e
1: amen
0: ba ti lo wo ni osu ke wa yi ire ma we wa anu ma we wa ibukun ma we wa igbega ma we wa ori buruku ma jina si e iye pada ire ma de o ma ri ogolo
1: amen
0: won ni pade lojo
1: amen
0: ori be o de sebe
1: amen
0: eni ba no ma pa ma pare
1: amen
0: eni ba no ma se re
1: amen
0: bi mo ti wo re ma ri be
1: amen
0: in Jesus name
1: amen
0: eyan mo lorun ka gbadura oluwa gbogbo ibi to ba mi di akoko yi oluwa fatu awon ibi to ba mi di akoko yi e ma je ri won mo
1: Oh,
0: Oni ba mi ja o ba mi ja agada ngodo

0: gbadura yi pe gbogbo wa to de mi o ya ja o ya gbe o ya ja o ya gbe gbogbo kun to de mi o ya ja o ya gbe gbogbo agada ngoro to fi ti mi to fi de mi o ya ja o ya gbe
1: o ya ja o ya gbe gbogbo wa to de mi o ya ja o ya gbe gbogbo agada ngoro to fi ti mi to fi de mi o ya ja o ya gbe o ya ja o ya gbe gbogbo agada ngoro to fi ti mi to fi de mi o ya
0: ja o ya gbe o ya gbadura yi o ile kun ti odun ti mo mi emi me fi o ni si
2: oya o ba jesu gbogbo ile kun ti odun ti odun si mo mi o ye se ni si o lu e si o lu e si o lu e si
0: e gbadura ni si ase pari ota lori mi e fi e ni baje oya gbadura
2: o ni ba jesu gbogbo ise ase pari ota lori mi gbogbo ise ase pari ota mi o kuku lori mi o ye se ba jesu ba jesu
0: Ashiri Abo, Warogolo, any color before Egbegberun yan ma nowo re si e ni ko lo pe fun anu Egbegberun yan ma nowo anu si e ma je ma de se akole oro mi loni oun ni egan sugbon kin to ti waju ni oni gangan ni ojo Wednesday a wa ni olujo wa ni command eni lo pari osu yi ni ago mesa arode ni bo ni be number 7 Oikimole street ni Kola Road ona to lo si ota to lo si paja ni ori road yen ni ile keta si eti ona ni number 7 Oikimole street Oikimole cathedral 1 more ti e o bo ba le momo eda ni eni le ani oro da ma pin le ni fun ta gboro lo losu tutun mo de reti e iwo omo ebi e are je ka jo pade ago mesan ni ale ma pari pade lago kan san tori eni ojo to ya ojo to yato ni eni yi ma je ma de se lori e
1: ori
0: ori taku e ibi ki bi to ba tin gbo mi so fe ni keni kan so fe ni kan ko tun so fe ni kan ni ola a ma wa ni Ikorodu ni October 1st a wa ni Ikorodu ni Okimole cathedral 3 a wa nbe mo reti wo na je ka jo fowo Olorun wale ma je ma se cathedral 2 ni Ikorodu legbe technical ni gbogbo en te wa la Greek lati tin se gbogbo en te wa ni tin se Maryland bi ojo ta K2 eyin te wa ni itin se my 12 owo de onirin eyin te wa ni asolo eyin te wa ni itin se ogolonto eyin ti e wa ni ebute gbogbo eyin te wa la Greek gbogbo eyin te wa ni lucky fiber gbogbo eyin te wa ni isiwu mu wo gegere mu wo nla ita ma ga o kiota ona eyin ti e wa ni gbogbo agbegbe Korodu de ani baba eja pade o se pataki Ikorodu to bi o po mi le daruko gbo etan sugbon mo reti eja ka jo gbadura adura lo ngba agbara ko adura ti e na de gba aye ro golo ori ore nta ku e wa de jere adura mo wa ninu ti se iwe Luke ori kini ese keje sugbon
3: won ko ni omo
0: awon mejeje egan to wa laye won boye san lorun to ko so tori iyawo re Elizabeth iyawo Sakaraya yagan won tori e fi Olorun sile sugbon ni bi ti egan ti de ni be do logo ti jade mo de gbadura mi mo on to sofa fun mi mo on to bu ele lori mi mo on to fi ese eyin lori o ma re ni like
1: o
0: ku eyin ti won ti yi le omo yin pada eyin ti won ni atan yin lo so eyin ti won lo pe ele noyun mo ele bi momo eyin ton ele sori re mo ton ti gbogbo lara yin o ye gba pada e lo ro ti yin se gbogbo ala to baye re je

0: ni asa Elikana o ni aya meji Pelina ati Ana ni ya omeji sugbon Pelina ti bimo Ana ko bimo orogun re ade ma to ni ese keva boye so fun wa a ma fi se eye iwo ton ti lo le omo re yi e ton ti fi ori omo ori egba paro o le bimo nbi awara ni leyi sugbon gba tolorun ma de ohun bi omo to po ta gboruko won Ana bi oruko ogolobi mo pray fun e gbogbo bi ton ti fe sesin oya lo oya ko be so pe ni ba gbogbo bi ton ro po ti to fun e oya ko wa toro jolo won gbogbo bi ti so pe ni gbese ni e oya lo jere ni be o ni shalai ni okan da bale iyen ni we Jacob ori kejila ese ke Jacob ori kini ese kejila si ke dogun James 1 12 to 15. Pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kun asi ohun ni Echo Bank 38 banki keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oiki Mole Ayo Parish ohun ni 411 Matthew 20 number 29 to 34
1: bi won tin ti
0: Jericho Jericho jade
1: opo eniyan to leyin
0: opo eniyan lo ntele Jesus leyin
1: yesi awon okunrin afoju meji
0: afoju meji ni o yes
1: nigba ti won gbo pe Jesus nre koja
0: egan to wa ninu aye won jo tori Jesus ni egan yen ti lo
1: iyan
0: ri pe ti n ba ti n pe ese awon ipade gbiyanju mommy daddy e ku aye sile so ori enikan to ma se gan dogo to ma mu egan kuro nikan ni Jesus Jesus pe won sodo o wi pe
1: Oluwa iwo omo David sanu fun wa.
0: Oni se mi le se to ni omo David sanu fun wa.
1: Awon eniyan si ba won wi.
0: Won ba won pe dake nbe yen.
1: Tori ki won ki o ba le pa enu won mo.
0: Jesus bere kinu won fe se nfe di mimo na fe di mimo ni kan lo riran. Won de riran. Mo pray fun e, o ma rona lo. Awon ogo re to ti sun, o ma ri. Awon to ti gba lowo re, o ma ri. Gbogbo emi afoju emi foju to je ko ma mo to ku mo. Emi e ma jade. Le kan soruko mi ni Prophet Dr. MS Fabi. Baba possibility JP lati Celestial Church of Christ Oiki Mole Cathedral loni ni ojo anu moriti e ago mesan si ago kan ni a ma pon roro a de ma gbadura a de ma gboro olorun wa de ti e se
2: oruko mi ni Victoria Niga odupe lowo olorun pe satani gbe ogun dide oju ma le anu odupe pe mi o ni odupe mo pe olorun ni ki mo le o de pe olorun baba Fabi nka to ti anu o mo sa bere to ya mo bere si ni to mo sa bere si ni to mo ba bere si ni gbadura so gba ti mo wa ri pe to yan po mi wa le su mo mo wa di de pe ko so ri ti e mo wa gbadura mo wa gbadura mo wa pe olorun Fabi olorun Fabi ni o godo do olorun Fabi ni o godo do be ni mo wa bere si ni gbadura titi lo fi mo mi sa mi su mo wa je mo wa du pe mo ti da lafia ya ni ti sele gbogbo wa tun ni ka tun ba ta le ko yen ko jade bo sita ta ba tin gbadura en ti ba ni ki ma ni lo be ki ri bo bayi a ma re mi ni gbogbo ese mi ni lo bayi ki lo ki npo gbo ya mu wa duro gbo ya mu ti jo ko wara mi o se da da ra ra gbo wa ya tani ka bo da ta tun bo ta yen so gbogbo bi ma be se fun wa to tun ma pada lo joko to wa se de ta ku bre si ni gbadura mo wa tun lo mo wa nbo so mo wa ri tu sile wariyato agbara mi gba
3: ti lo hospital
2: be ni mo ti lo se test
3: gbogbo na ko ma gbe ni bada wa da
0: ero ti

0: ni fun na lo ke orun
1: hallelujah
0: mo ki gbogbo omo lohun bo go ni fun eledumare
1: hallelujah
0: oruko mi ni woli olare waju ba nkole won ni ki so tele si oloni pa lo gba oju rere
1: amen
0: lo gba oju rere
1: amen
0: mo gbadua fun won wi pe ada wole re lo se ikojori si rere
1: amen
0: bo se nwo mu ase yi lo alaanu ayanmo ko pade re la
1: amen
0: ibi to focus si loruko Jesu olugbala iranlowo ko dide fun o
1: amen
0: ani adu an gba loni nibi kibi to ba wa sa ma se ami orire oni gba bodi
1: amen
0: aye oni ri omu
1: amen
0: ota oni ri omu
1: amen
0: ese oni ri omu
1: amen
0: gba ina lowo
1: amen
0: gba ina lowo
1: amen
0: gba ina lowo
1: amen
0: gba ina lowo
1: amen
0: gba ina lowo
1: amen
0: gba ina lowo
1: amen
0: gba ina lowo
1: amen
0: loni mo pase oni gboku omo ka
1: amen
0: lo se mo gbadua ise re oni di ise
1: amen
0: lo se mo gbadua kotoro ti eni keni oluwa ranti e
1: amen
0: ani lo se mo gbadua owo anu oluwa to ga ko pade re lona
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: mo gbadua fun pe on to n wa gagagaga owo re ko te
1: amen
0: on ta yan mo re nilo owo re ko te
1: amen
0: ile ko anu to ma nsitan orun si fun o
1: amen
0: oju rere olorun to ma nsitan orun si fun o
1: amen
0: owo olorun to ga orun pade re lona
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: eni to ni oni jo koja oruko Jesu ta ori e koja
1: amen
0: eni to so pon ni je ki ona re o la mo ni ta ori e koja
1: amen
0: eni gbogun ti o eni fira e so re dogun fun o loruko Jesu ko ku iku ojiji
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: oya gbo ju rere olorun
1: amen
0: gbo mi loni ni mo padua
1: yes
0: nibi kibi to tin gbo mi owo oluwa ti mu ogun kuro ninu aye eyan owo nu aye
1: amen
0: lati oni yi lo mo ni lati oni yi lo mo ni lati oni yi lo loruko Jesu gbo ju rere olorun
1: amen
0: egbe soke mo fe ke egbe ohun yin soke o mo pase ami to lagbara ami to lagbara ami to lagbara ki oluwa ko ya o lenu
1: amen
0: mo ni ki oluwa ko ya o lenu
1: amen
0: asogun to n wo kiri oluwa gba lorun
1: e amen
0: bo se lanu sami awon mo re gba on la aye ja
1: amen
0: awon ise re o la aye ja
1: amen
0: adawo lo re o yori si rere
1: amen
0: gba anu olorun
1: amen
0: gba anu olorun
1: amen
0: gba anu olorun
1: amen
0: gba anu olorun
1: amen
0: gba anu olorun
1: amen
0: onola
1: amen
0: onola
1: amen
0: onola
1: amen
0: ona oju rere
1: amen
0: ona anu
1: amen
0: olola
1: amen
0: ni ose igbogbo to nfe oluwa ko de lohun
1: amen
0: bo je sami yan tenu re sami e o ya rin won loju rere
1: amen
0: rin won du anu
1: amen
0: rin won du rere
1: amen
0: rin won anu
1: amen
0: eni so pe oni je kide do oluwa o se ninu aye re loruko Jesu ko su ko ma le jimo
1: amen
0: nibi kibi to ba doju ko ona ko wa nbe
1: amen
0: ibi kibi to ba gba ona ko wa nbe
1: amen
0: eni so pe oni nisimi ojo ale loruko Jesu Jesu ko ni dola
1: amen
0: gba anu olorun
1: amen
0: e je gbo ti oro luwa so ninu we Psalm 55 verse 16 and 70 kilo wi
2: bi o se ti emi ni
0: bi o se temi ni
2: emi o ki me pe olorun
0: emi o ki me pe olorun
2: oluwa yo si gba mi
0: awon kan wa e n gbo mi lowo bayi eru n ba o ati ki me pe olorun oluwa na o ma de lohun loni gba idahun
1: amen
0: Money lo ni ko gba idahun
1: amen
0: money lo ni mo ni ko gba idahun
1: amen
0: ani lo ni ko gba iran lowo
1: amen
0: ibi to focus si ibi to foju si lo se igba iran lowo olorun
1: amen
0: okunrin e da oni sam wi pe ohun lo pe oluwa to se se kini
2: yo gba
0: ohun yo de gba ohun problem to pe yan ni ke mo fe ki pe oluwa mo oni a fe pray adura bi 12 la fe gba ba ka to gba mo lati sarayo re fun o eni to ba fe ki olorun o gbe ohun dide a pe olorun ni opolopo eyan fe ki olorun gbe ohun dide se pe won o fe pe olorun ko possible olorun o ni force yanu le lowo ati gba ko ti fun adam ni efa ti adam so bi pe eni to fun mi olotu si ona lọlọrun ti pun lọkan mi pe won ni force anything lori anybody to ba bere iwo na ngbo mi bayi wo di ikile so yi asiko edidi re ti to ti bo wo re lo wa to ba fe dide wa bi olohun ni how to talk bad do aloni loruko Jesus okore de ma bale
1: amen
0: e gbo mi o aro e o ma gbo mi lori SMA ni ale e o ma gbo mi lori Jordan every day tori pe asiko yi pada ti to asiko mu pada bo sipo ti to asiko edide ti to ona de ma la fun e je gbadura akoko so pe baba
1: baba
0: nibi ti mi o focus
1: nibi ti mi o focus
0: lo se yi
1: lo se yi
0: ya mi lenu
1: ya mi lenu
0: e pe so ke gbadura
1: o ma je
0: Sorry, prayer aro kutukutu to ba di ale ni Jordan 105.5 ni ago 11:30 a jo gbadura ko to lo sun a jo gbadura pa to ma ji emi gba oluwa gbo to ma di ojo Sunday eri abami ni wa fi pade mi
1: amen
0: mo ni eri abami ni wa fi pade mi
1: amen
0: mo ni eri abami wa fi pade mi
1: amen
0: e gbo gbogbo eyan mo lohun te n gbo mi loni nibi to focus si nibi to focus si mo ni bi to focus si ki oluwa ko ya lenu
1: amen
0: egbo mi eyan mo Olorun gbogbo mi Olorun ko ngbo mi patapata gbo mi eni so bi pe ilele Olorun oni se mo lara lodun yi eni ma kun tori oro e
1: amen
0: e pe awon number yen be se ma de be ma pe fun yin o ye pe fun won
3: 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-32-38-9415 081-32-38-9415
0: O di ase ile ko anu si fun ha
1: amen
0: wo bi to ba ni adura ki ngba da try eleyi yesu so wi pe awon nkan won ki njade lo bi ki se nipa awe ati adura eni ti olo ma fe yi aye e pada o to ma koko mo se adura leyin adura amo we gba leyin awe ohun ni ohun ni wa mimo e gbo mi ni bi ki to tin gbo to ba ti de ise ri dimu face on my godo do ni genesis bus stop to pe ni petrocam yen bi okada lati be so pe o lo bakare street an gbe ode be eleyin ni adura mi fun o aye ko ni bu o
1: amen
0: mo ni won ni folohun bu o
1: amen
0: mo ni aye o ni folohun bu o
1: amen
0: e je teswaju na du ata ngba lo so ke baba
1: baba
0: so ke baba
1: baba
0: eruwo to wa lori mi
1: eruwo to wa lori mi
0: egbe kuro
1: egbe kuro
0: egbe so ke da du
1: o ko jesus yo baba eruwo to wa lori mi oluwa egbe kuro
0: oluwa egbe kuro
1: lori mi
0: egbe kuro
1: oluwa egbe kuro
0: bo se ma ri niyan
1: amen
0: e pe awon number yi fun won eyan mo lohun e wa ba mi le do gbadua won ma gbo eri awon eyan
1: amen
0: omo kan so eri church omo yen ni only infection ninu lungs e o de wa ba mi te pe eru tin ba won tin ro ba suppression for something mo de gbadua si mantu mo de funle lowo o se dupe loni pe o disappear
1: yes sir
0: so o gun to ja o to pe logun yen ogun ti olohun ti se ni loruko jesus ko to di ola iwo to sami eri ledu afi pado mi
1: wo
0: so fun ore at least iwo ni kan so fun yan mejila pe kon tu ledu won lojojumo ni ago marun aro ni ori sm station 104.5 ni ale ni rawo ni 105.5 ni 11:30 a jo ma gbadua lale ko to ma sun a jo ma gbadua to ba ti ji adua ni o gbogbo ose adua ni mama pe fun won ni bi kibi ti aye gbagbe re si loruko jesus olubala orun wa jade
1: amen
0: e jo baba bawo la se ma debe
3: fun gbogbo eyin ti e n bo lati agbara orile e wo ona ke de iyanoba ti e ba ti de iyanoba e wo moto to n lo si iseri idimu e so fun ri pe genesis bus stop ni e ti fe bole ti e ba ti de genesis bus stop e kuro si odikeji ni egbe petrocam filling station yen e ma ri awon olokada nibe e so fun ri pe bakari big church de lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyin ti e bo lati oju ore bawua itele e wa ona ke de abeson date ni egbe onland school yen e ma ri awon olokada nibe e so fun pe battery big church le lo o ma gbe yin debe fun gbogbo eyin ti e bo lati songo to gate alakuko e wa ona ke de iyanu paja e gbe moto to nlo si iseri idimu e so fun ori pe okun ola ni e lo ti e ba ti bole ni okun ola eyin o ni di ke soda ni apo otun yen e ma ri olokada nbe e so fun pe battery big church lo o ma de yin debe ti ona ba wa gba wo yin loju awon number te ma pe ni 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-32-38-9415 081-32-38-9415 0302389415.
0: E ga tare gbadura meje yi, adura meje yi pelu agbara eni ko fi gba. So pe Olorun to gbori awon to saju soke.
1: Olorun to gbori awon to saju soke.
0: Gbori emi na soke o.
1: Gbori emi na soke.
0: Adura
1: orugo Jesu.
0: Lori Jordan 105.5 ni 11:30 but you go gwa ye leto ni wiki ogun yen ma se
1: amen
0: so mama pe adua fun o mama so olohun pa de ma gbadua 30 minutes ni ni bi kibi to ba wa to ba de to Wednesday awa pade ni church ni ago mefa wo but you go gwa ye re leto lele ita wa ninu e ogun yen ma se ni
1: amen
0: ni back at the street ni Genesis bus stop ni Igando road ni Sherry Dimu to ba nti songobo o le draw ni Abesan gate ni Abesan gate yen cross o le cross that ibe bo possible tampeni only land o kada ma gbio latibe wa sibakari street to ba parati jan paja o le do lokun la latokun la wa gbi e wa si bakari street ele ni adura mi o loruko Jesu ki adu ose kan to pari wa ri ti e se
1: amen
0: so fe ni kan gbogbo yin te ngbo wa te ngbo wa lojo ojumo e focus adura yi oluwa lo ni ki kede re fun gbogbo eyan ni gbogbo aye e gbo mi bo ba fi toko toko gbadura yi wa ri iyanu
1: amen
0: christian ni eni muslim ni eni baba mi baba mi baba mi baba mi ko ya de si o
1: amen
0: wo bi emi woli e lo se yi o ara mi si o ni o fi se se se eyan ma focus on to fe se ni okunrin e son ni sam yen e took at psalm 55 verse 16 ya kilo so
2: oni bi o se ti emi ni
0: bo se ti emi ni
2: emi o ki gbe pe olorun
0: emi o ki gbe pe olorun
2: yo si gba mi
0: yo si gba mi
2: ni ale
0: ni ale
2: ni owuro
0: ni owuro
2: ati ni oso
0: ati ni oso
2: emi ma gbadura
0: emi o ma gbadura
2: ti se no se pa ki o se pa ki gbo mi
0: mi o gbo
2: oni ni oso ni o ni o ni oso ni asale ati ni owuro ni emi o ma gbadura ti emi o si ma ki gbe kikan
0: o si gbo mi oni ni ale ati ni owuro lemi ati ni asale mi o ma pe so ti ni bawo se ninsin ataro atale la o ma gba wo entoro aye e ba kalara o ye ko mura ni asiko ta wa yi asiko gbedidi re leleyi but you ko le to loruko Jesu olugbara o ya gba gbedidi re
1: amen
0: e je sare gbadura meje ka to ma lo so pe oluwa
1: oluwa
0: asiko ti to
1: asiko ti to
0: aduo ojo meje yi
1: aduo ojo meje yi
0: be mi dide o
1: be mi dide
0: e ko so ke gbadura
1: oluwa Jesu oluwa oluwa
3: fun gbogbo eyin ti e nbo lati agbara orile e wa ona kede iyanoba ti e ba ti de iyanoba ewo moto to nlo si iseri idimu e so fun ri pe genesis bus stop ni e ti fe bole ti e ba ti de genesis bus stop e ko si odi keji ni egbe petrocan filling station ye e ma ri awon lokada dibe e so fun ri pe bakari big church de lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyi ti e bo lati oju ore bawua itele e wa ona ke de abeso date ni egbe onland school ye e ma ri awon lokada nibe e so fun pe bakari big church de lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyi ti e bo lati songo to gate alakuko e wa ona ke de iyaro paja e gbe moto to nlo si iseri idimu e so fun ori pe oku ola ni e lo ti e ba ti bole ni oku ola e ni odi ni ke soda ni apo otun ye e ma ri olokada nbe e so fun pe bakari big church de lo o ma de yin debe ti ona ba wa da gbo yin loju awon number ti e ma pele 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-3238-9415 081-3238-9415
0: mo kiyin kabo adoye kumefa

0: ojo pipe ba oko ni kuji oya yo fun laarin ogoro ojo irin ajo awe ati adura lori oke ogun asisi re mbado pelu wole olorun alaye sab adebayo ojo baba authority bere lati ojo friday 23 september the thursday 31st december 2026 spirit power and glory emi agbara ti ogo ojojumo wakati wakati ni ise ami ati anoju koroju yo ma se laye ogoro yi iwo na oya gori oke ogun ninu irin ajo awe ati adura agbara to nlo lowo yi opo ran si olorun alaye ni jesu yo Professor Samuel Adebayo Ojuba by authority. Wo ma fi majemu so tele ti sagbara yo ma se. Lati Ibadan to ba je ipinle Osun. A se jire ni e ma bo ladoju ko papola. Latojo Friday 23rd September. The Thursday 31st December 2026. Bo tin gori oge so kale. Emi Olorun yo bale o. Agbara yu tu sile. Ogo re ma so.
1: Oruko mi ni Joko Dranyide. Mo gbe ni sunle jabet secretary ni mo tin ta karibu to nton lo se mo se debi e je kin so e je mo bi gba ti mo ko wo bi oni karachia emi o de mo tin sele won mo mi le to wa ni oko ni eko o se pe mi ni e pe oko won mo ko eru jade
2: oko sa lo
1: lo mo ko eru jade oko ti le kun o de nwole to ba ti de lale a ti le kun won ri gbogbo ara adugo so ti oda pa eni kan se mu mi wa si bi ni e won ba ni karachia eni e ganu te jam ni mo ba tsware ngba ti olu omo mi lo se meji ni ta pelu omo meji iru ogun wo le leyi e gba mi le mo sa bere si ni wa sa adua mo sa adua wo bere ni awon dadi ba ni ki karachia mo se rachia ni e lo ba pe mi o ba ni mama eh oko mo o ma de ni ale ana o lo ba keru wole lo ba ni ko won ojo ko won mo binu pe
2: fura ko lo ko wole pada
1: lo ko wole ro wa ni
2: to gbo yi to ti bu joko ni lara
3: eh Jesus
2: boy office boy abi to tin
3: e bi olorun
2: oluwa yo wa aye ko
3: eh
2: do you see what happened
3: she wrote to shele beye
2: mama nse is a chair your cannibal
3: she did that assignment of chair
2: olorun gba ile oko mo won fun
3: and God restore her child's home
2: that is how God works
3: follow she tell
2: there are some price that you need to pay
3: awon ti ele